Mister Aguirre sa po paano muto siyon. Mister Aguirre sa pagkakya ko doon. Pires ta matya to pa.